Magandang magandang umaga mga kababayan, One Manila po ng ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radyo ng Pilipinas sa Calgary. Ang oras po natin ay 11 minutes after 11 a.m. At ngayon po mga kaibigan ay isa pa rin, isa na namang friendly reminder para sa inyong lahat. Ngayon po ay Sunday at kailangan po natin magsimba. Mga kapatid, sa ating pagsisimba, dito po tayo makakaranas ng lakas ng ating spiritual. At sa pagiging Kristiyano, ito po ay isang responsibilidad natin na tayo po ay manalangin sa Diyos, pumunta sa simbahan at ipagbunyi natin at magpasalamat sa mga pagpapala na ibinibigay sa atin sa araw-araw. So ngayon po ay Sunday, huwag po nating kalimutang magsimba. Ang oras po natin ay 12 minutes after 11 a.m. at mamaya naman po mga kapatid ay magkakaroon tayo ng siyempre yung maiinit at mga naglalagablab na balita. At ang ating araw ngayon ay tinatawag nating Linggo ng Wika. So ngayon po ay Linggo ng Wika mga kababayan at ibig lang natin ipaalam sa ating mga Pilipinong nakikinig ngayon. Ngayon po ay 19 yun eh, 19 ang ito is in line with ano with Manuel L. Quezon birthday ano. So ang Linggo ng Wika, ito po yung historical Philippine observance created to promote the national language Filipino. It is now expanded into full month event every August po ito called Buwan ng Wika. Coinciding with the birth anniversary of former President Manuel L. Quezon, the father of the national language, ang ama ng wikang pambansa. So nagsimula po ito 1946 kay President Sergio Osmeña as a week-long event from March to April. Pero dahil po gustong mag-participate yung mga estudyante, ito po ay inilipat sa August 13 to 19. Noong 1954 by President Ramon Magsaysay. So ang mga estudyante po rito ay makakapag-participate sa Linggo ng Wika dahil August 13 to 19 yon. So may eskwela 'yon. And then extended into full month August in 1997 si Fidel Ramos by a proclamation number 1041. So the whole month of August yun po ay Buwan ng Wika.

0: ang mga activities po dito, wearing traditional Filipino clothes like barong and terno, reciting poetry, tula, and storytelling in Filipino, performing folk dances and singing local groups, and learning about local indigenous language across the country. So, kung gusto niyo pong mag-share, pwede po kayong magbigay ng mga komentaryo dito sa ating live streaming. Ito po ay sa Radio Pinoy, sa Pinoy TV Calgary YouTube channel, sa ating Radio Pinoy TV TikTok channel, at saka Pinoy TV Special Facebook page. So dyan po, live po tayo dyan, mga kaibigan. So, yan po yung ano, no, yung sinasabi nating if you want to share yung sa inyo, ako, ang contribution ko, mamaya po ako'y tutula, maya-maya lang, tutula po tayo, a short poem or slogan for the celebration, a list of famous quotes about the Filipino language, details on this year's official team. So yan po ang ating ano, yan po ang ating linggo ng wika or buwan ng wika ngayon, August 23. At basahin muna natin ang ating mga ito pala eh, meron pa lang mga tinatawag na komentaryo. Blessed Sunday po everyone. Magandang gabi. Ay, magandang ano pala? Magandang umaga sa inyong lahat. Welcome po sa ating Radio Pinoy. At magandang umaga po everyone. Hello to our hello to One Manila. Hello to Red Barnachea aka One Manila at 34 live viewers. Ayos. 24 na, mga kaibigan. Maya-maya po ako po ay tutula para sa inyo, sa ating mga Pilipino. Makarinig naman kayo ng ating mga ano, ating mga tula, di ba? So maganda yan, dahil ito ay talagang wika ng Pilipino yan. Wikang Pilipino, ika nga. At ito po ay pambihirang mapakinggan. So ngayon, dahil ngayon ay wikang pambansa or wikang ano, wikang buwan ng wikang Pilipino, tayo po ay magsasalita ng wikang Pilipino. Rice de Guzman Barnuevo, magandang umaga po sa Jay's Sunrise Grill. Thank you very much sa Jay's Sunrise Grill. Ayan si Rice. Si Rice de Guzman Barnuevo. Pwede po kayong tumawag dito sa amin, ha? 403-717-1943, 1944 at 1947. Mateo, Kapitulo 18, versikulo 19 hanggang 20. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang dalawa sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking amang nasa langit. Sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. So, good morning po sa inyong lahat at pakinggan naman natin ang ating mga mahal na tagapagtangkilik. O nga pala, no, huwag natin kalimutan, mamaya na yung, ano, yung PBA Moto Club. Mamaya i-announce ulit natin.
1: Naghahanap ka ba ng sasakyan na swak sa budget at siguradong maaasahan? Ako po si Ann Reyes, Product Advisor here at Charles Glenn Toyota. Handang tumulong sa'yo wala sa simula hanggang matapos ang proseso. Bagong kotse man o pre-owned, ipapaliwanag namin ng malinaw, walang pressure, walang stress. Tumawag lang po kayo or mag-text sa 403-805-1394. Ako po si Ann Reyes, ang bahala sa car journey mo.
2: Looking for a dentist in Calgary? Welcome to Pathways Dental Clinic, your Northeast Calgary dentist. Whether it's a teeth cleaning or you want to enhance your smile, we invite you to come and experience the Pathways difference.
3: It's time to Toyota. Zero down in no payment for 6 months OAC. 0% on select models. Way over market value for your trade. Even if you don't buy a Toyota, we will buy your vehicle. Ask about our lifetime free oil, filter offer, and lifetime powertrain warranty. We also have 3 years free maintenance, free winter tires and storage. Ask us how. Call Alex Taylaran at 403-567-8888 or log on at southpointtoyota.com.
4: Forex Alberta. They process returning residence container, free box replacement, customer loyalty reward, Direct shipping from Calgary to the Philippines.

0944 at 1947. At ito no, ang ating mga mahal na tagapagtang, ang ating mga sponsor mo, ano muna, public service announcement. Again, ngayon po ay buwan ng wika ng dito sa ating bansa, buwan ng wikang Tagalog. Yan po yun. At wikang Pilipino. Wikang Pilipino. Kahit anong wika, basta wikang Pilipino. Ito po muna, isang public service announcement, ang Calgary 16th Church Anniversary. It's a Pentecostal Church at Church of Christ po ito. So, ito po ay gaganapin sa September. Everybody's invited. September 13, 2026 sa Holiday Inn and Suites Calgary South Conference Center. Ito po ay gaganapin ng alas 2 ng hapon. So, kung meron po kayong pagkakataon, celebrate with us dito po sa 16th Church Anniversary. Galing po kay sa Race Immigration to. Immigration Service sa kay Ruby Salahid. Isa po sa ating mga ano yan, guest or host ng Magandang Gabi ka Friday Prime Time. At ito namang susunod na to ay ang tinatawag na The Power Voice Tour. September 18, 2026 sa Calgary. Ang VIP po ay 80. Ang general admission ay $60. Kasama dyan si Laika Gairanod, The Voice Kids First Season Grand Champion, at si Brian De La Cruz, Casey Tandingan, Ultimate Kalookalike, It's Showtime, Kalookalike Phase 4 Grand Winner. So for more information, pwede pong tawagan si Iman Mendoza, ang ating kaibigan, sa 403-307-2389 or si Rizel sa 587-719-3700 at si Marilu 403-872-7390 for ticket and sponsorship. So kasama dyan ang Abundance Production at Port Jans Logistics at syempre itong Kabayan Entertainment at itong MNM Production ba to? Anyway, production and events. Anyway, mga kaibigan, yan po ang The Power Boys Tour, September 18. Laika Gairanod at saka si Vian De La Cruz. Ang isa pa rin awitin para sa ating lahat, mga kaibigan, OPM po ang inyong naririnig dahil buwan ng wika, kailangan nating sabihin yan, di ba? At ito na, ito naman yung ating tinatawag na Filipino Ka Ba? Yan po ay a documentary film by Rene Barnechea, executive producer ay si Chris Len at ang cinematography ay si Winston Law. At ito po ay hatid sa atin ng Dandelion Productions presents Filipino Ka Ba? Ang mga naririto, sabihin ko lang ha, yung mga nandito, anyway, maaga pa naman, 28 minutes after 11 a.m. Ang mga nandito ay si Marlon and Elsa Antonio, Renato Barnechea, ako yun. At si Consul General Sal Di Patron, nandyan din po, kasama po dyan sa documentary. Si Lourdes Ang, si Alma Armada, si Abby Villanueva, si Modesta Castro, si Nanay Muding. Si Nanay Muding po ito. Isa po siya sa pinakamatandang nakatira dito sa Calgary. At marami po tayo natutunan dito sa documentary films na to. Siya po ay nagkwento ng tungkol sa mga doon sa gera, kung ano po yung naramdaman nila during World War II. At si Edsel Villanueva, kasama rin si Jana Mariel Villanueva, at si Tim Ginto, si Jasmine Fontanilla, si Emil Pion, si Christian Basilio, Erwin D. Guzman, at si Manola Rojas. And ito po ay palalabas sa Confluenced Historic Site, Burn West Theater, 759 9th Avenue Southeast, Calgary, Alberta, so on September 25th, Friday po ito. 5:30 and 6:30, first showtime, and then 7 to 8 p.m., second showtime. So, dalawang showtimes po ito. So, kung kayo po ay hindi pwede sa mas maaga, medyo may late, pwede pa rin po. So, kung gusto niyo pong tumawag, 403-816-6013. Yan po ang pwedeng tawagan. O kaya pumunta kayo sa Showpass.
Puntahan niyo lang po Showpass and then Philippines.

0: Pino ka ba? Type nyo Pilipino ka ba? Lalabas na po dun for tickets and information. Again, sige, babasahin ko na. Ako na siguro magbabasa dahil wala pang ano eh. 30 minutes after 11 a.m. Ito na, babasahin natin ang ating mga kababayan. Blessed Sunday po everyone, sabi ni Violeta Barnachea. Hello to Rhett Barnachea, aka Juan Manila. Right now we have, sabi dito 34 live viewers. Pero nakikita ko parang 58 eh. Pero siguro kanina pa kasi yan eh. At magandang umaga po, sabi ng Jay Sunrise Grill. Maraming salamat sa support, Miss Jay Sunrise Grill, kay Rice de Guzman. At 45 live viewers. Ayun, dumadami na. Hello po kay Raisa de Guzman and family. Raisa de Guzman Bernuevo. Family and of the amazing Jay Sunrise Grill. Good morning po sa inyo. 56 live viewers. Ayun, 56 na. Belated happy birthday to Chrislyn Lorraine. At happy birthday to Jen Jen Baun o Buwan. O Baun, okay. At hello to Efren Cristobal and family. Ito nga pala si Efren Cristobal sa Pilipinas to. From the Philippines. Ayan, ito matawag.
1: Ayos. Hello. Okay, sadali lang. Alright.
0: Ayan. Hello.
2: Hello. Blessed Sunday po everyone. At magandang tanghali po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ng Radio Pinoy Calgary 94.7 FM. So right now po, meron po tayong 57 live viewers. At so ayan nga, si Raisa de Guzman Barnuevo. Magandang umaga po, Jay Sunrise Grill. Naku, hello, Raisa de Guzman Barnuevo ng Jay Sunrise Grill. Napakasarap ng pagkain dyan, Tito Juan Manila, no?
0: Yes.
2: Yes, opo.
0: Marami na tayong beses na kumain dyan.
2: Oo, at talagang very affordable rate at napakasarap ng
0: friendly
2: pagkain.
0: Friendly pa yung mga tao dyan.
2: Yes, oo, very friendly customer service. Gustong-gusto natin dyan yung ating pork belly. Oo, yan. Okay, yeah, belated happy birthday kay Chrislyn Lorraine. And hello sa ating kaibigan Suki sa Pilipinas, Efren Cristobal and family. Hello, magandang gabi po dyan. Alam natin, no, gabi ngayon dyan. At happy birthday kay Jen Jen Baon, ang aking kapatid sa hanap buhay. And advance happy birthday kay Ty Collins tomorrow, August 24. Yes, and blessed Sunday, Batch and Madam Diwata, sabi ng ating kaibigan si Efren Cristobal. Blessed Sunday din po sa inyo. And congratulations nga pala sa Angkop Walk yesterday na kung saan ang Radio Pinoy Calgary at ang Pinoy TV Omni Canada ay media partners. So, kung anumang event ang naiko-cover natin, ito po ay napapanood sa Pinoy TV Omni Canada. So, right now, ang mga nangyari po sa Philippine Calgary Summer Festival, ang ating pinalalabas right now, no? Tito Juan Manila.
0: Opo, sa Pinoy TV yan, Pinoy TV Omni Canada.
2: Yes, so kung gusto niyo pong makita ang inyong mga sarili, nandun po kayo. At maraming salamat sa Global News, no, na feature po ang ating Philippine Calgary Summer Festival.
0: Yes, maraming salamat for the recognition.
2: Yes, and again, in collaboration po ng Linggo ng Wika, everyone is invited po sa ating documentary film, no, due to insistent public demand. Mapapaload na naman po ang documentary film na Pilipino ka ba? At marami din po tayong mga sponsors na dito, no? So ito po ay mapapanood sa September 25, second showing sa The Confluence Theater, and we have 2 time slots po. Merong 5:30 to 6:30 at merong 7 to 8 o'clock ng gabi. So tawagan niyo lang po ang inyong lingkod, Olet Barnechea, sa 403-816-6013. Or makakabili po sila ng ticket sa show pa. Yung pa kumalalayo man sila, kung nasa southwest, southeast, northwest sila, makakabili po sila ng ticket sa show.

0: ko lang pong banggitin so far yung ating mga sponsors ng Filipino Kaba. So, nandyan po ang Solid Industries ni Du and Ben Ang. Andyan po ang Fuji Ramen. Andyan po ang Alberta Business and Health Institute. Andyan ang Healing Touch. Nandyan po ang ASAP Window Wells. Kasama na rin po ang Rolling Me Bakery, syempre. At kasama din po natin ang Pink Ruby's Photography, no?
1: Yes, maraming salamat.
0: Maraming salamat kay Ruby and Jojo Puntanilla sa kanilang mga pictures na ipinost, no? So, sa Philippine Calgary Summer Festival. So, makikita nyo po ang mga sarili nyo doon, lalo na napakaganda ng mga pagkuha at saka yung mga stolen shots.
1: Yeah.
0: Oo, mga stolen shots dito on Manila, yeah. At kay Joms Grappi na rin, ano? Kay Joms, nandun din po siya. At yung ating kaibigan na yung kapatid ni Jillian.
1: Yes, marami pang ano eh, marami din silang nag-post
0: o
1: marami din 'yan kasama si ano kasama meron pa tayong moving na tanggap or video ni nila
0: Balbin
1: nila
0: Antonio Balbin ba 'yon?
1: Oo, 'yun. Oo. Papalabas din natin 'yan, okay?
0: Oh yeah, yeah. So, pwede marami salamat Tito Juan Manila at pwede po bang mag-request?
1: Anong request mo?
0: Gaano kadalas ang minsan?
1: Ba, parang si ano to ah. Gaano kadalas ang minsan?
0: Basil Valdez.
1: Sina?
0: Basil Valdez.
1: Ah, Basil Valdez. Teka muna, gaano kadalas ang minsan?
0: Oo, yan ang mga ano po yan.
1: Basil Valdez, okay.
0: Mga kanta po, composed by George Canseco.
1: Ba, alam mo. Kinakanta mo ba to?
0: Opo.
1: Okay, maraming salamat. Ito na, ang gaano kadalas ang minsan, requested by G. Wata. Maraming salamat po sa inyong pagtawag at sa inyong pag-ano. At sa inyong mga komentaryo. Thank you.

0: Sarolimi, the best lechon in town.
1: Rolling, natural ang sarap kung saan matitikman ang mga espesyal na pagkain Pilipino, mga kakanin at ang walang katulad na lechong Pinoy. Ang kanilang phone number 590-0099. Open from Wednesday to Sunday 11 a.m. to 8 p.m. Tumawag sa 590-0099. Rolling, ang naglilingkod sa Pilipino.
2: Alright, balik tayo mga kaibigan. Dito sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radyo ng Pilipinas sa Calgary, ang oras natin ay 45 minutes after 12 p.m. At mamaya po, siyempre, yung ating gabay na salita ni Pastor Amor. Huwag po natin kalimutan yan, ang gabay na salita ni Pastor Amor. At ang ating tinatawag na, yung ating mga papremyo, ha? Yung ating mga papremyo, basta tawag lang po kayo sa akin sa 403-717-1943, 403-717-1944 at 403-717-1947. Ang katanungan natin, ito yung last week pa eh, no? Yung last week na katanungan, ito mga kaibigan, sabi dito, 159 na milyong Amerikano ay umiinom nito araw-araw. Ulitin ko ha. 159 na milyon na Amerikano ay umiinom nito araw-araw. Ano ito? A. Kape. Pangalawa, B. Energy drink. Pangatlo,

Tsaka, pang-apat, none of the above. Tatawag kay mamaya, 403-717-1943-1944 at 1947 for $25 email transfer. Walang maraming usapan dito. Email transfer, $25. Tawag kayo, kung tama, email transfer. Pero meron pa tayong another $25 for jackpot prize. So magiging $50 kung masasagot ninyo. Kung hindi naman, $25. Ganun lang po kasimple. Okay, mga kaibigan, ito na ang aking tutulain. Ito po ay linggo ng, ito po ay contribution natin para sa linggo ng wika at sa kaarawan ni Manuel L. Quezon. Dahil ngayon po ay buwan ng wikang pambansa, iaalay ko ito sa aking mga tagapakinig, lalong-lalo na sa mga Pilipinong makakaintindi ng aking sasabihin ng aking tula. Ha? Maria, teka muna, batiin muna natin si Maria Ditas de Jesus. Ito, isang teacher din to. Isang teacher din, si Maria Ditas de Jesus. Okay, so magandang gabi dyan sa inyo. So kung gusto niyo po tumawag sa amin, ha, 403-717-1943-1944 at 1947, si Maria de Jesus, Maria Ditas de Jesus, sa Pilipinas po sila, nasa Pilipinas sila. Okay, so ngayon mga kaibigan, tignan po natin ang ating tula ngayon. Ang ating tula ay Ako'y Pilipino ni Jose Corazon de Jesus, na kung saan sinulat ito dahil tinutula din ng lolo ko to 1908 ba o 1904 pinanganak ang lolo ko. So siguro mga 18 ganon, di ba? Mga 1897. Kung gusto niyo hanapin, ito po ay tula ng ni Jose Corazon de Jesus. I-google nyo, hindi ko na rin makita to eh. Dahil sa katandaan siguro. At mamaya po, yung ating ang ating tinatawag na dalawa. Isipin natin kung pwede yung tahanang walang ilaw. Yan, mga pisko yan. Ika nga ni Nick LV, mga masterpiece. Tsaka yung ang bato. Dalawa lang yan, dalawa. Ang bato, linggo ng ang bato, o kaya naman ay ang tinatawag na tahanang walang ilaw, o kaya naman ang laki sa layaw. Ang laki sa layaw, karaniway hubad, di ba? Kaya ano yan, ano nga pangalan nun? Kay Huseng Sisiw. At mga live songs sa pelikula. Ayan. Yun ang gusto nila. Yun ang gusto nila mapakinggan ngayon. Okay. So ito muna. Linggo ng wika eh. Dahil linggo ng wika, ito na po yung tula natin. Ang tinatawag na Ako'y Pilipino. Music please. Siyempre, kailangan may music yan. May background, diba? Ito na. Ako'y Pilipino, nang lalangin ng may kapal itong mundong malaganap at sa buga ng kamanyang na sa lupa ay nasugat, ay lumago at nagbunga ng matamis na pangarap at natipong may halina sa bayan nating matimyas. Munting kahoy ng pag-ibig nang ito na may lalangin ay nagsanga ng malabay na ang dulot ay luningning. Bawat sanga ay patnubay, bawat dahon ay paggiliw na nang ito'y mabuo. Bayan natin ang sumupling. Itong bansang napatangi na pangalay Pilipinas, natahanang pinagpala nitong lahing matatapat. Nakatulad ko at kayo, Pilipino sa ugat, sa laman mat maging buto, na mayaman sa pangarap. Ako nga ay Pilipinong may sariling paninindigan ng bawat balangkasin. Ang bunga ay kaunlaran. Hindi ako natatakot maging bunga'y kamatayan kung bayang ko'y maaapi na dulot ay kalungkutan.

natin si Miss Sharon Cuneta sa awiting Ako Ay Pilipino. Maligayang araw ng wikang Pilipino. Maligayang buwan ng wikang Pilipino. Pino na Miss Sharon Cuneta.

Alright, bago tayo mag Mr. DJ. Ako yun si Mr. DJ. Mga kaibigan, ang oras po natin ay alas 1 minute before 12 PM. At kami po ay mamaya, siyempre, magbabalik pa rin kami. Dahil po hanggang alauna tayo dito, mga kapatid, hanggang alauna tayo. So magpapasalamat muna ako sa aking mga mahal na tagapagtangkilik. Thank you very much sa South Point Toyota. Ayun, ang South Point Toyota ay matatagpuan. Or pwede po kayong tumawag sa South Point Toyota sa 403-290 or 567-8888. Ayan, si Alex Taylaran. Up to 5,000 off on in-stock Tacomas and Tundras. Free winter tires and free tires and rim and warranty. Tire and rim warranty on every sale. Free prepaid maintenance for 5 years. Free oil and filter offer for life. Rebates and discounts up to $10,000 on in-stock EV Toyotas. VZ price plug-in and RAV4 plug-in. Financing as low as 0% and no payment for 6 months. OAC. For more information, tawagan po si Mr. Alex Taylaran sa Under Toyota Tower, South Point Toyota sa 403-567-8888 or log on sa southpointtoyota.com. Maraming salamat sa South Point Toyota at ang ating Pinoy TV. Ang Pinoy TV natin ay pinapalabas po yan sa channel 106, channel 119 and channel 120. So, libre po ito kung kayo may basic channels sa Rogers o sa Show, pwede po kayong manood nito ng ating Pinoy TV Omni Canada sa channel 106, 119, 120. Masabi lang natin kung sino mga pinapalabas ngayon. Nandito po ang mga pinalalabas, mga kapatid. So, mga pinalalabas ngayon ay ang Sabado, yung Sabado mga performers natin. So, yan po, sila Dual Motion, Golden Sparkles, Star Eyes, Bloom Dancers, Melissa Marti Reyes, Glam Dancers, Arclight Band, nandiyan din si Gabby, si King West, Filipino Culture Society of Edri, Romel De Calvallero, Yesha Capasa, Casey Ibanez, Saab, Lian Sorima, at ang, 10:30 Show Band na tiga Red Deer. At syempre, ang ating host dyan, Yesha Capasa, Jana Mariel, at si Miss Yuna Padua. At syempre, palalabas pa rin to, si Ed Villanueva, United Fist Martial Arts, at saka yung Kafa Dancers. Yan po, kasi yung iba napalabas na. So, ito po yung upcoming, yung coming soon, si Ed, United Fist Martial Arts, Kafa Dancers, Kwarta o Maleta. Tingnan nyo lang po sa ating mga Facebook, sa Pinoy TV, nandiyan po yung ating mga dyan po yung mga schedule natin. Okay, thank you very much. Okay, my friend, ang oras po natin ay 12:01. Kami po yung magbabalik para sa gabay na salita ni Pastor Amor.